0: Otu ahụ ka dị mma dịla njikere ugbu a ka ị nwee ike webata woku gị maka abụ otutu gị n'ụtụtụ a. Cheta na m mere ka ị mata na ugbu a bụ oge abụ otutu n'ụtụtụ ofufe n'inye mba na nchefu 4.3 FM na ala aba. Akara ekwentị m aka bụkwa 0800 123 3 maọbụ nwanne ya bụ 0800 73 2 54 53. Ị ga-ejikwa nke ikpeazụ were ezi batara m ozi gị na WhatsApp maọbụkwana gị gakwa n'elu ebe ndobe ozi anyị n'ikuku n'enye mba na nchefu 4.3 FM na ala aba. Ị ga-ahụkwa ederede anyị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ịhụ ya, ị ga-ezi batara m ozi gị. Daalụ sọ maka ime nke ahụ. Alo. Away, Samto. Away. Akwa no toto a. Away.
1: Kine kaya demma.
0: Otu a.
1: Eto sike ni otu.
0: Mm.
1: Ta. Tafu kolo ya
0: bu. Ganiru.

0: Wey!
1: Ang
0: uchule, ang uchu somto! Ebo ali ala makabu utitugi, somto!

0: ne?
1: Oyo. Oyo pou tan ma ou.
0: Oui, bon la ti wan yon mwen amman.
1: Mwen ti din ma, yon chino, le gos chou ti la.
0: Ti beke?
1: Yon la bol.
0: Are mwen mwen wan yon dem san san, mwen gwe yon kwa ne?
1: Ay de normal, yon da ou nou fèl son. Anya pa ma fèl bo, pa de ki le chou, yon la soni mwen ka yon bay na, yon wan, wan la, si ya kone ka yon yon, yon kwa ngo chay, yon kwa chay a da ha, wan wan yon a ha.
0: Uchua.
1: Ambra no tine kaya.
0: Gani runga yon mam?
1: Nyoma chuku mere mukamu yeye kile. Nyoma chuku mere mukamu yeye.

0: kwa gị?
1: Otu
0: a wee cheta nwaanyị mara mma. Gbaga. Ebola chi cheta nwaanyị ọma. Anyị dịcha mma, nwaanyị dịcha nsọ. Mara onye ike sị m na abụ ya n'ụtụtụ a bụ Eze Yoyo nke si n'aka David Jones. Amara ngwale ya.

0: Yo. Ana meke ni kineke. Ana meke ya te wala bobo. Ako mo amala mi. Kira tane ito an sel yo yo. Kira ane kine. An sel yo yo. Aka trege na ma to yo yo.
1: Magi yo.
0: Yere e. Buka amu chong.
1: Magi.
0: Ayo dine. Ayo dine kaga ako ke.
1: Ami magi
0: yo. Ayo laki si mbapu na so poruzo. Ako an sel yo yo. Ano bra sini ge bapu ya.
1: There what?

0: nwekwara m olu ozi ọzọkwa m ga-achọ ka m gere kwa o. Ya gazie. Adị m mma. Anyị apụtakwala dede m dị nke gị kwanụ.
1: Aha m bụ Chibenye Anyanwụ.
0: Adị mma Chibenye.
1: Ekele Chineke onye mere ka ndụ fọdụrụ m n'ezinụlọ m. Site n'izu gara aga, site n'abalị mbụ nke ọnwa wee ruo n'ụbọchị taa abalị nke isii n'ọnwa nke isii a. Ana m achị ka aha ya bụ ihe ebiri elu. Na mbụ, ana m ekele Chineke ọ napụtara my sista onye na-eji ya fọlọ ngụ na Chineke na ha emere onwe ya ha. Ya na ha ala izipu. So ana m asị Chineke ukwu onye mere ka ndụ wee fọdụ m fọdụ ezinụlọ m n'ozuzu oke. Ana m asị ya dị otito. Onye onye ezinna mmadụ. So ana m asị ka aha nke. Ana m asị ya dị otito.
0: Adị mma. Nakara WhatsApp m n'ikpeazụ ahụrụ m ozi ga-esi ụtụtụ m oyoyo nwanyị ọma. Ana m ekele Chineke maka ịma mma ya nakwa ngozi nke ọ na-enye ndụ m nakwa ndụ ndị niile bụkwanụ ndị ji redio were na-akpa nganga kachasị o. Maka ịnapụta ndụ nke ogwu nke mbụ nke ọkpụ mobo nakwa Voice of Okwalandio site na ihe mberede okporo ụzọ nke ha nwere. N'ine kelekwa Chineke n'isi ezinụlọ gị na ndị enyi gị ndị jikọtara aka ọnụ were na eme ka adịma ndị gị na ha ga-ejikọta aka ọnụ na-eweghachiri Chineke abụ ekele nakwa otuto n'ihi na onweghị ihe ọzọ anyị ga-arịọ n'aka ya na-abụghị mkpuchite ya nakwa ngọzi ya n'ebe gị onwe gị nọ nakwa ebe ndị ọzọ nọ n'aha Jesus. Nke ahụ bụ eziokwu. Dede m Voice of Okwaland wụ onye nwere ihe mmerụ ahụ na sitere n'ihe mberede nke okporo ụzọ. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe ọnwụnwa na-adịkarị n'ụzọ onye na-agbalị ibi ndụ kwụ ọtọ nakwa ime ihe Chineke na-achọ. Mana akwụkwọ nsọ gbara anyị ume na n'ime ha niile bụ ọdachi a nke na-adabara onye ezi omume na Chineke ga na-emere ya ụzọ mgbapụ na ọ ga na-anapụta ya mmanụ ahụ na ihe ndị ahụ agaghị erikpu ya ka ghara ịkọ aha ya maọbụ kọchaa aha ya. Dede magụ nwa aha mba ya gaziere gị ndewo maka ekele ahụ nke ikelere n'isi ọ bụghịdị naanị gị onwe gị n'isi ndị ọzọ ndewo. Alo. Ka nka ha kọpụla. Hello. Owee. Oh. Abiko kpọta ha chimo. Ale kiko kụpụrụ gị.

0: Dịka ịmaụ
1: na anyị na-ejikarị akụkụ akwụkwọ nsọ were gbado ụkwụ na ya bụ nsapịta nke akwụkwọ nsọ. Na nkịta a, anyị chọrọ ileba anya n'ihe dị n'akwụkwọ Jeremaya isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii ruo n'itoolu. Dịka anyị ga-eji ya bụ akwụkwọ nke isi ọgụgụ anyị, cheta na anyị ga-eji isiokwu bụ "Atụla egwu, anọnyere m gị." Atụla egwu, anọnyere m gị, bụ ya bụ isi okwu anyị na mgbe ụtụtụ a. N'ihe gbasatara nsapịta akwụkwọ nsọ nke ụbọchị taa, amaghị m otu ụdịdịrị ọnọdụ nke egwu nakwa nchekasị nke nọ na ya taa, mana akwụkwọ nsọ n'ụtụtụ a ga-achọ ịgbago ume. Isiokwu ahụ bụ "Atụla egwu, m nọnyere gị." Were okwu ahụ dịka gị onwe gị ma tinye aha gị na mmalite ya. "M nọnyere gị," tinye aha nke Jehova, "na Jehova nọnyere m." Gwa ya onwe gị ugboro ugboro, ma mee ka ọ dị ka ogidi nke ga-etolitere gị na mkpụrụ obi maka ego gị ma jichie mkpụrụ obi gị ahụ. Cheta na m mere ka ị mata na anyị ga-agụ akwụkwọ Jeremaya isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii ruo na itoolu. Ọ bụ ebe anyị ga-achọ ka anyị nwee ike gụpụta ma sikwa ebe ahụ dọpụta ihe ndị nke ga-abụ akụ dị ọkụ n'ahịa nke anyị ga-eji aka were jọpụta. Chetara ebe m gbara gị na anyị ga-agụ akwụkwọ Jeremaya isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii wee ruo na nke itoolu. Mana dịka ị na-ama omenala m, ana m emekarị ya site n'iji nsụgharị abụọ were gụpụta ya bụ ebe ngụpụta akwụkwọ anyị na akwụkwọ nsọ sitere. Ya bụ, ị ga-akpụdebe nso ka anyị nwee ike gụọ ya nke ọma nke ọma. Ị na-aghọta? Akwụkwọ Jeremaya isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii ruo na itoolu, bụ ebe anyị ga-agụ ugbu a. Na nsụgharị nke mbụ m ji n'aka, bụkwa ebe m chọrọ ka anyị malite ugbu a. Ebe ahụ sị, "M wee sị, ewuo Onyenwe anyị Jehova, lee, amaghị m ikwu okwu, n'ihi na nwata ka m bụ." Jehova wee sị m, "Asịla nwata ka m bụ, n'ihi na ọ bụ onye ọbụla m ga-ezi gị ka ị jekwuru, ọ bụkwa ihe ọbụla m ga-enye gị n'iwu ka ị ga-ekwu. Atụla egwu iru ha, n'ihi na gị ka m nọnyere ịnapụta gị." Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Jehova wee setịpụ aka ya, mee ka ọ rụtụ ọnụ m. Jehova wee sị m, "Lee, etinyewo okwu m niile n'ọnụ gị." Amam ma ị ghọtara ihe anyị gụrụ ugbu a. Amam ma o doro gị anya ihe anyị gụrụ ugbu a na akwụkwọ Jeremaya isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii na-eru itoolu. Ọ ga-amasịkwa m ka m gụọkwa ya ọzọ. Ebe ahụ si o, "M wee sị, ewuo Onyenwe anyị Jehova, lee, amaghị m ikwu okwu, n'ihi na nwata ka m bụ." Jehova wee sị m, "Asịla nwata ka m bụ, n'ihi na ọ bụ onye ọbụla m ga-ezi gị ka ị ga-ejekwuru. Ọ bụkwa ihe ọbụla m ga-enye gị n'iwu ka ị ga-ekwu. Atụla egwu iru ha, n'ihi na gị ka m nọnyere ịnapụta gị. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ezi gị ka ị ga-ejekwuru. Ọ bụkwa ihe ọbụla m ga-enye gị n'iwu ka ị ga-ekwu. Atụla egwu iru ha, n'ihi na gị

ugbu a, bụkwanụ nke m ga-achọ ka anyị gụọkwa nsụgharị nke abụọ, bụkwanụ nke m ji n'aka n'otu akwụkwọ Jeremaya ahụ, isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii ruo itoolu. Mma m na ị na-ege ntị, ngwa gee ntị. Ọ sị o, ma m sịrị, ewo ọkaka Onyenwe anyị Jehova, amaghị m okwu ekwu n'ihi na abụ m nwata. Jehova wee sị m, asịla na ịbụ nwata, kama gakwuru ndị niile m ga-ezi gị ka ị ga-agakwuru, kwuokwa ihe niile m ga-asị gị kwuo. Mụnwa bụ Jehova na-agwa gị ka ị ghara ịtụ ihu ha ụjọ, n'ihi na anọnyere m gị ka m napụta gị. Jehova wee matịa aka ya metụ m n'ọnụ. Jehova gwakwara m sị, etinyela m okwu m n'ọnụ gị. Ka m gwakwa ya ọzọ ka ị ghọtakwa o. Jeremaya isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii ruo n'itoolu. Ọ sị, ma m sịrị, ewo ọkaka Onyenwe anyị Jehova, amaghị m okwu ekwu n'ihi na abụ m nwata. Jehova wee sị m, asịla na ịbụ nwata, kama gakwuru ndị niile m ga-ezi gị ka ị ga-agakwuru, kwuokwa ihe niile m ga-asị gị kwuo. Mụnwa bụ Jehova na-agwa gị ka ị ghara ịtụ ihu ha ụjọ, n'ihi na anọnyere m gị ka m napụta gị. Jehova wee matịa aka ya metụ m n'ọnụ. Jehova gwakwara m sị, etinyela m okwu m n'ọnụ gị. Eji m n'aka na ugbu a ịghọtara ya bụ ihe ndị nke akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ chere ka anyị mata. Ugbu a, were anya nke uche nakwa echiche gị ugbu a na-atụgharị banyere ihe kpatara anyị jiri gụọ akụkụ akwụkwọ nsọ a n'ụtụtụ a. Ị nweela mgbe ị gwara onwe gị, o, agaghịzi m emeli ihe a, enwezikwa gị m ike, m gaghị emeli ya, Onyenwe anyị, m gaghị emeli ya, ọnọdụ a agaghị m ebuli ya, nrịanrịa agaghị m arịali nrịanrịa, ụmụ ndị a ọ ga-esiri m ike ọzụzụ, alụmdi na nwunye a agaghịzikwa m anọli, o, ọrụ a agaghịzi m arụ, agaghị m arụ maka na amaghị m otu m ga-esi mee ya, mmekọrịta mụ na onye a ọgwụla, emechaala m, nkwekọrịta a anazigo m eme maka ọ naghị abaziri m uru. Nweela mgbe ị nọ n'ọnọdụ dị otu ahụ, azụmahịa a anazighị m azụ, ike agwụla m, enwezikwaga m ume nke m ga-eji gaa n'ihu. Nke ahụ wụ ọnya nke enweghị m ike, agaghị m emeli ya, ọnya agaghị m emeli ya, m gaghịzikwa aga, ọnya nke ịgwa onwe m na ike agwụla m. O zuola. Mgbe ụfọdụ ikwuola sị, ọ wụrụ ọnwụ ka m nwụọ, anaghịzikwa m anọ, o nweghịzikwa obi ụtọ m nwere, ike adịzịghị. Ị ga-ege ntị nke ọma n'ihe ndị nke m chọrọ ka ị ghọta n'ụtụtụ a, site n'akwụkwọ Jeremaya ahụ, isi ya nke mbụ, amaokwu ya nke isii ruo itoolu ahụ. Achọrọ m ka ị mara n'ụtụtụ a na Chineke anadịghị achọ onye tozuru oke, ọ nadịghị achọ onye ma nke ọ na-eme nke ọma, kama ihe ndị ahụ ị gụrụ dịka etozughị oke, erughị eru, amaghị eme, Chineke na-eji ọnụnọ nke ọ ga-anọnyere gị, nakwa ihe ndị nke ọ ga-esi n'okwu ya na-agwa gị kwa ụbọchị dochie ihe ngọpụ gị niile ndị ahụ. Agaghị m emeli nke a, anaghị m aga ebe a,
agaghịzikwa

0: Постой, тебя.
1: Уэй.
0: Kapa
1: chere mozo. Adem, adem.
0: Asi nona izi nagana wanawa.
1: Mm-hmm.
0: Injem, kuizo za bataram ni mego. Sike fanaibi kuzirai. Na uo jire mayisi nkembo. Malite na muku nkiisi. Luna nkito lubona. Ay, ili kwa sio nodua yani. Ili kwa sio nodua yanya. None wetu jono bidamba.
1: Otua. Kupotara bụ eziokwu ịhụrụ ihe metụtara ọnọdụ anyị nke bụ eziokwu bụ na ndụ anyị dị n'ụwa na-eyi ego o dị ka ihe mmanwụ na-emenye ụjọ mana ilegide ya anya ya wụrụ na ebumnobi nke onye menyere ihe egwu ahụ ga-abịa na mmezu ama mmemme ọ ya mere na Jehova ji na-asị gị lepụ anya amụnwa amana ihe anọ amamị na-agọta ahịa m jiri gwa gị sị abịala oge ị bịa na-abịa agụrụ Chineke, lekwa nke awa dị gị ike gị na nka na nka. Gwa ime obi gị o, na n'ike Chineke anyị ga-eri nri taa. Aga m aga njem maa taa, aga m eme ihe a nke ọma, m ga-abụ ezi di, m ga-abụ ezi nwunye, m ga-abụ ezi ụmụ, m ga-abụ ezi onye ndu, aga m ekwute nke dị mma, agaghị ime emegheri emegheri n'ike nke Chineke. Mata na ụnọ agwụla ihe ọ chọrọ n'aka gị. Akwụkwọ ilu si o na bekee acknowledge, ime ihe acknowledge na kweta. Ya wụrụkwa na ị kwetara n'eziokwu, awụ na ị kwetara n'obi abụọ, egbugbere ọnụ gị kwetara, mana ime obi gị ekwe gị. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Were dum gị niile kweta na ọ dị adị, maka na Chineke anaghị arụ ọrụ n'etiti onye obi abụọ. Ị gaghị ahụ ihu ọma ya. Abụ ya mere na onye nzuzu na-asị na Chineke adịghị, mana mụ onwe m ma na ọ dị. Onwe gị ike ịrụ ọrụ n'onye na-enwe nke a ndị bekee na-akpọ Doubting Thomas, mba nwike, mana ọhụ na obi gị dị ọcha, na obi gị ghere oge ịnabata, sị ya biko, nke bụ ezigbo na amaghị m otu ị ga-esi mee ya, mana mụ onwe m ma na ị ga-eme ya. Ịhụrụ ụdịrị obere okwukwe dị otu ahụ, ọ dị ka ihe na-akpali a turns, ma mgbe a na-asị ihe o nwere ihe na-atọ ọnụ gị on. Ịhụrụ obere okwukwe ahụ dị ka ihe anyị ji eme isi ebuo Chineke, maka anyị amaghị ụdịrị ọkaka nke ọ bụ. Eji ekwensu chọkwanụrụ ka ị ghara ikweta, ka ị sị ya taa, mgbe ahụ kwana gị nwụọ n'ịchọ ogbugbo, ụkwa n'ihe ekwensu chọrọ. Mana ọ bụrụ na ị kweta, nke bụ eziokwu bụ na ije agaghị adị mfe, buru ya n'obi. Ọ naghị eme ọrụ ebube, ọ naghị eme kpara cham. Mata amata o, na ebe ọbụla na-agwa gị na Chineke na-eme ya kpakam, ọ wụghị Chineke mere ya. Buru ya n'obi, gị nwa ma ihe na-eme ya. Ọ naghị eme ya champam, ọ nakwana gị eme ya mgbe ahụ ị chọrọ, mgbe ahụ ị tọrọ anya ya, mgbe ahụ ọ wụ. E nwere ihe nọ n'ọrụ nke Chineke na-arụ. E nwere ụbọchị m nọrọ na ihe dịka afọ abụọ, kwa na mgbe m nọ na Rus, masị, ọ bụrụ na ị matabeghị otu Chineke si arụ ọrụ, ọ naghị arụ ọrụ n'ile anya n'elekere mụ na gị. Ọ naghị arụ ọrụ n'ile anya n'elekere mụ na gị. E nwekwara ike ya wụrụ ọnọdụ ahụ nke ị na-akpọ ya na-akpọ ya na-akpọ ya na-akpọ ya na-akpọ ya na-akpọ ya na-elekwa gị. Ọ ga-anọcha gabiga. Ọ pụta gị na ọ bụghị chi. E nwere ihe ọ na-achọ ịmata. Ọ gwara Jeremiah na a ga-ekwu n'ihi ọnọdụ gị. Jizọs gwara mgbe Mata zipụrụ ozi, bịa o, ọyị gị na-arịa ọrịa. Anọla m. Jizọs ọ gara aga? Ọ bụrụ na ị nọ mgbe ahụ, Chimo, onye nwa akwa ọhịa akwasawo Jizọs Kraịst, gba Mezaya wa nchewe. Akpọ ya oku, ọ bụrụ ha bịa. Lekwana otu ọ ga-esi mee ka anyị kweta na mikweta ga-apụta, agaghị eme ya ka ọ ghara ịnwụ. Mesaya ahụ, amamme na ghọta, o jighị elekere gị na-arụ ọrụ. Mana nke bụ eziokwu bụ mgbe ọbụla ọrụ ebube ahụ ruru oge ya ịrụ, gị onwe gị ga-ama jijiji, akpata oyi ga-awụ gị, ị ga-emepe ọnụ gị kwuo okwu, onwe gị ihe ọbụla ga-esi n'ime ya pụta. Ọ gwụla naanị ihe m ghọtara n'ọrụ nke Chineke na-arụ. O nwere ọnọdụ ga-adapụta ugbu a, ọ masị ya ịrụ ọrụ, maka na ọ naghị ajụ gị. Ọ naghị anata gị ikikere ka ị mara ya o, maka ndị chere na ha na ịnọ ọwụghị gị na-atụrụ Chineke. Ọ naghị anata gị ikikere, sitekwa n'otu isi ama ụnaga ka o si ama ọnọdụ obi gị o, maka na ọ sị na ya na-enyocha ọwụghị ihu gị, obi gị. Ị bụrụ onye dị umeala n'obi iyi ka uwe, ị ga na-ahụ ịma mma ya n'ebe ị nọ. Ọ ga na-erugharị erugharị gburugburu gị. Ọ gaghịkwa na-adị mfe ka m mee ka o doo gị anya. Agaghị eme gịnị o? Ọ gaghị adị mfe. Mana kata obi. Ị na-anụ? Kata obi. Alo?
0: Alo?
1: Ị batala.
0: Owe ya nwaanyị.
1: Owe.
0: Ọtụtụ ọma.
1: Ọtụtụ ọma. Ị bụọla chi.
0: Enyi mba asaa.
1: Adị mma.
0: Ma yoyo ihe kọga n'ọtụtụ a. Ọ tọgbuola m.
1: Kwara gị nwanyị mara mma, ndewo kachị mgbe agụme o, ndewo ya gazie ịma ihe metụtara dịka ọyịm nwanyị a mere ka mmata banyere okwu Chineke, ma ọ tụ gị taa ya atụ gị echi otu o si wee dịrị ndewo nwanyị mara mma. Okwu anyị a nke pụrụ na mgbe ụtụtụ a dịrị ka akụ nke anyị nwetara onwe anyị ma tinyekwa n'ala ala obi anyị. Kọrọ ụzọ ọrụ ya, ọ bụkwanụ nke ọ pụrụ n'ụtụtụ ịrụ, n'ihi na akwụkwọ nsọ mekwara ka mmata na okwu a nke si n'ọnụ Jehova anaghị apụ ya ghara ime ihe nkechi. Ọ kakwa mma na ọ pụghị apụ. Kọrọ ụzọ ka onye gị agbamume ahụ, ka onye gị okwukwe ahụ, ka onye gị olileanya ahụ, ka ọ kwalite kwuo ikikere nke nrube isi gị, ka ọ kwalite kwuo obi gị nke ga-abụ nke ga-akwụrụ otu ebe, ghara ịbụ nke na-awasasị awasasị, ka ọ kwado kwuo mmụọ gị ahụ nke na-achọ ịtụli elu, ka ọ tụjụọ ya, ka ị mata amata na aka nwere chi nke bụ ọkaka na ihe banyekwara n'ọmụ na gị o na ọma ya. Ọma ya, ị na-agwọta. Ọnọdụ ọbụla nọ na ya ugbu a, were ya nye ya n'aka, hapụrụzie ya otu ya na ya ga-eme. Ọ ma banyere ya. Nwekwala nwa ka ị ghara iji mkpụrụ obi gị, maọbụ jiri aka gị, maọbụ ụkwụ gị, gaa menwe ihe ndị nke nwere ike ime ka mmụọ Chineke gbaa ọsọ n'ebe ị nọ. Mmụọ ya gbaa ọsọ n'ebe ị nọ, ị ga-enwe nka na-akpa anaki, ị ga-atakwute ya kọnkiri. Kwee ka ọ bụrụ na gị na mmụọ Chineke na otu ọbụla sọrọ ọnọdụ dịrị, cheta na mmere ka ị mata n'otu mgbe na Habakuk si awurugode na osisi fig amịghị mkpụrụ. Maka na ihe Ekwensu ga-eme, ọ wụrụ na osisi fig amịghị mkpụrụ, na ya agaghị ịnọgidekwa na-ele anya Jehova na-eto ya. Ị na-agwọta ihe m na-akọwa? Maka na ihe ahụ ị na-atụ ụjọ ya ka ọ mee, ka ọ ghara ime, ọgwa na ome. Mgbe ọbụla iwepụrụ ụjọ nke achọghị m ka ya mee, ị ga-ahụ ebube nke ọrụ Jehova. Ụjọ wepụ ya n'ime onwe gị, were olileanya gị tinye n'ebe Jehova nọ. Osi ike, were akụkụ akwụkwọ nsọ gị malite ịgụ, chọpụtawo ụfọdụ ebe ndị nke ga-enye gị agbamume ahụ ị chọrọ. anyị na-aghọta ihe m na-ekwu. Ekwela ka mmụọ nke ekwensu nke iyi egwu bịara ikpuo mmụọ gị. Mba emene ka ọ dị otu ahụ. Alo. Ama na nwa nwakwucha nọ ihe ntụtụ wa nọ ma nne m ukwu a ihe kwụlị kwụlị kwụlị ọ ga-adọ ya n'ahụ. Ịma amụna na m onye ewo.
0: Nnukwu nwa m.
1: Oo.
0: Nkwazi onye tụmọrị.
1: Awụna m nọ. A-a.
0: Igebe ihe eji ahụ.
1: Ewo.
0: Ọ
1: dị dị ama siri dị. No. Ke mo. Ka
0: ọ dị ye.
1: Chai.
0: Na ama mo ye
1: o. Oh, ima ma de mama m de no na ezo hu na ezo nga no.
0: Ya se bi too much we ya di ka ka o.
1: Ka ma na. Ka Jehova na na we kele. Etu a.
0: Onye nwa na cheze ni de.
1: Etu a.
0: Ebubo onye nwa ime n'ime gị na atọpụ onye ji gị n'abụ.
1: Eo.
0: Omi Francisca na-ekwu ya.
1: Chai.
0: Ana m ekwu ya na-esepụ ọnụ. Ana m ekwu ya ọbụla dị mgbe m nọ n'ikuku ma mgbe m na-anọ n'ikuku.
1: Eo. Eo.
0: Ota m na-ekwu ihe ota akara chichi na-awụ m ugbu a.
1: Ayi.
0: A sị m na ebube nke onye kacha elu nọ n'ime gị na-eme ka onye ji gị laa.
1: Chai.
0: Okwu niile na-eshi n'ime gị apụta. Na-eme ka mmadụ chọọ ịnwụ ya sa agama ahụ
1: ndị mba
0: ọ nwere ihe dịka ụwa na-atọ ụtọ. Na ka na ibe ntị chọọ okwu niile otu isi na-esiri iche anya tee ya agba niile dị iche iche ya na-ego gị ma na-achị ọchị dịka ụlọ a kekwara nke
1: ọma. A na-agwa gị
0: oke adị ukwu m maka mgbe ị na-akọ na-akọwa akụkọ a anọ m ga nnọọ maka echi m ịsa ahụ pụta.
1: Adị mma.
0: Anụbirile m ya anụbiri. Mana ule m nọtara ka ị na-ekwu ya. Ka ha dị ukwu m. Maka mgbe ị na-akọ na-akọwa akụkọ a. Anọ m gaa nnọọ maka echi m ịsa ahụ pụta.
1: Adị mma.
0: Anụbirile m ya anụbiri. Mana ule

enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM Chukwuesi.

Enyimba, enyimba 94.3 FM. Anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma. Na lalo obi ka anyị na-ekedu unu na-asị unu. Unu bụ ndị e ji agamba, unu hiwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ụkwụ, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anya apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.